banjo. Ya od stela manya konya sembo ilwongo sani. Awon Richard Mumba subye gendo ma. Un kili for dera wei gingolo. Un magia wino ngalungi gendo ma kawono. Un saranyango ngawi gendo ma sani.